lei she oma hian ti thlak ngai thlak ta kha bil byak ki masak ani tuna chuan pathian hmangai na ro pui zia ti la kan ngai thlangal du sakin run sa ang

kang itlak ta ka patian mga inaro pui zia ti la ni yaron sa tukal du saki ani dunat suan hun chai ni lahian ti la lilbiak bilbiak kima sakilong ay thang o.

rolu isua ka nei ti lakan ngai thak ta kha lalu saki sakani tuna chuan kan choi moyang che ti lakan ngai thanga bi lalbyak ki manaron saang

0: ama chumal som na hnar ani ti hla kan ngai thlak tak kha al du saki sakani ya chuti zong chu tukin pathian fak na lahun a bil byak ki malel du saki te zai kan ngai thlak the te chu niya akashwani aizol atanga puan chho ani hei hi akashwani aizol ani jingda ruklem ni som thum panga thu soi hun ani ya tun chu ma hian chhor zui tla ka nau pang cher syam ti thu kan ngai thla anga hun ron mang tu tur hi teresal byak tuange saint paul's higher secondary school lecturer ani tu nei lo ngai thlang o
1: kan thu pui hi chung ko tin zirna in tin le khotlang ta na pui mo em em mai ani a nakina man tlang le chor tlang la ni thei tu ra no pang serdan kan sei don ni zone in bul in ten ang o mi pui tling le man tlak kan ti hian tu ang ti hinge kan ril ru lo lam chin mi na thoka man hel le sum chanem tak thok chuak te hi mi pui tling le man tlang ni a kan ngai te chu ani tlang puin ka ring kan nau pang en kol cheu te chu pui tling in lo tling se kan ti cheu nge yang he kan kho vel ma so na rua la dang lam ve ze la hian lo tling ni chu enge ni ta ang le kan kho vel thiam na le ma so na zara na dam tak chu khol mangin kan thok zung zung to maya heng kara hian nakin loka chuan mi man tlak kan ti te chu na sam tak te ni lovin ngai to an siam le mang thiam har sat na ching fel zung zung thiam le mi chel te hi an la ni don ani no pang en kol hi e le in sil le fen le an zir na phusuk sak ri wat hi ani lova an nu na zimoi le tha tua nun phung sia merin tlak le chhor na om mi chen le har sana ka ra po boi se mai lo tu ra en kol le cher so te hi ani ve ka ni nau pang chu ing ti nge kan en kolanga mi man tlak ka kan cherang le

ama sebera chuan no pangchu mangai taka ani na ang anga pom thap apoimo em em ani no panghian mangai le hlut anni ti anin shat hian in ring tok na anneya chu chu singnu na lungphum poimo takani anni na anga kan za thiama ngai chana fuya an thu la ngai thak sak chin ti hian anuna thu tam tak asuya kanin po an po athuk big chin no pang chuan in rin tok na anei pho chuan zirbel zel apura ma han lakte har sat na ma chonte achawa lo chamma se azam lova atopa lotling chin hun in her zel kara po anut na danglam ve ngai lo rin om na za om na ngin le na te hi no pang nu na kan tu thei chuan chu chu no pang ta na kan ti sak thei lu berani andot li a chuan thunu na hi apoi mo le em em boka khau taka en kol le shim aningot lova no pang chuan azom tur le a chan a shiat ngaya ti tur le ti lo tur le among tur po a shiat ngai ni an zom tur le a chan an shiat chuan no pang hian an zom mai chin thunun na chu shilfia do thein ne na ken ko ani chuan no pang chuan ma ni in thunun theina ane theyanga chu chu lotlin a tan apoi mo em em ani no pang hi kan duat lu tuk na lama hian mo phor na pelovin engkim deu tho hi kan ti sak le mai chin hetianga kan en kol chuan engma an thiam tak tak theilo ma se an ma hun sial sak kan du chuan mo phor na kan pek nge yangai an kum mila an ti tur tuk sakte in sung sekrek khoi emo an sul nu an ma nia chui tir te an hun man dan tur in siam te an ma ni a thutluk na siam te thlengin an ti swal atanga an in zir hian ma ni ke a ding thei turin apuya mi man tla ka an chuak don ani an zir lai bu mamo khom tir te an thom na hak tur an ma ni a thlan tir ang mai mai te po hian an lo da kim lo le thlan swal a om pu in chu chuan enge a hung ti an shiat pha a an in zir pha chi na ni an hun man zai dan tur te ma ni mo phor na te an shiat apoi mo zir na hi kan ngai pui mo tlang viau mai education dik tak chuan ngai tua thiam na rem shiat na le thil chik na te apian te rani no pang chu zo na zo pe te chui zau tur le an zir lai wong remot lova shiat thiam ze tum turin kan zir te ran ngai hetianga azir lai azir chuan nin om le ha tha ka lalawin le kha chu nuam ti takin azir thei pha don ani no pang thil chik le dil chhut mi chu adam chungin a in zir bel zela khovel in her danglam chho zela hian chu chu poimo em em ani no pang ti hi an zir na a chaber kan be sein kan nor na sa fo chin hei hi apoi mo tho rualin ai apoi mo zok chu a result cha tak nei kha tho rim ra ani ti sha nun tir fo hi ani no pang chu i thluak awa cha em e ril ro wa chak tak i wa al sam ve ti a fak mot lovin i be na sa boka i tum ru ema ibei dong du lova ara chu achare ani hi tia anin po sa na lam kha ti ri rin jok tu rani i test mark chu achale mai ti mai lovin zan i meng rimin e zir na saboka ma mu tam po i phu e ti jok tur an tho dan kan fak hian

0: mantlak ni chau theiturin kan puya rim takle taimataka an tho chuan eng po ti se an no thing thei ani ti an zirani le khathiam sang tak zithalo nei si chu khutlang tan an tho hlok ngai lo zirlai thiam na ba ka no pang chu micha ni turin kan zirtir angai ani thilpui mo le tak mai pakhat chu hlo cham po a ma chon dan hi ani hlo cham na hi atop na anilwa ma son tura min pui tu ani jok thei ani nau pang chuan a chak no na lai chu injira in ser siam jok nan mang durin kan kai swai tur ani anti fu lo chang om pu in sui sel mai lova benon zel tura fui tur ani a hei hian annuna chelna atu don ani nau pang hian mun takin min thli renga kan chi sia le chongkam achang hian anlo injira chin kan sui a in kan chi zia in annuna thu a sui ring zo rinom tura kan du chuan ma ni kan rin omangaya taima tura kan du chuan kan taima ka ngai chutiang zel chuan kan ni tin nun hian annung chang tui zong le ril ruput mang thlengin a kai swaya kan nun na changa en tur kan hnut sia hi an ma ni kai swaina chaber ani digital age a hian no pang chuan kai swai ama mo he bokani tv mobile phone internet achanga anthil mu le sha ti hian annun ahong thui thei hle a technology mang chang kai tura kan kai swai apoi mo hle hun bi kan siam sak thiam anga ya le khachiar hun infiam hun screen time le family time te siam thapa zomtir ngei bok acha no pang ser chau hi thil ol sam anilwa hun adu in do theile in peng zo thatha lo angaya har sat ni te po kan to kang ma se voina kan ti sham sham ni hian na kina chuan ra cha ala chwa don ni sum le pai thok chuak nem zong hlotling ringot nilawin merin tlak nil nei taima chelle rin tlak a chwa thei turin chungkwa le zirna in lama naupang enkol tu zong zong pi hian thei top i chwa tlang ang u ti chuan khotlang tan po mi changkai ken cher suak thei don ni apoi mo bera chu enge a hlo chwa ti lam nilawin engmi a nge a chwa ti hi ani kalome
1: kan ngai thak ta kha chhorlak chhorzui tla kanau pang chersiam ti thu ania run soitu kha teresa albyak tloangi sempo thar secondary school lecture ania akashwani aizol thu soi huna pon cho ani

Hei, Akashvani, aizolani. Zingdaruk laminit somli parukaniya tuna chuan kalungdum hun kan manga tukin kalungdum hun ah hian lengzem hla kan moi ka ti zong te karon thlang chhuaka tin ngai thatu te pon nga moi lo ti ve nge ka besia tin kan program hi radio lama lo ngai thatu la shelo te kanom theya Facebook Aizol All India Radio Aizol Facebook page khanin life a clear du te tan clear thein a om bo kani ti kha kan han soi thar le ani ti chon ma sabera kan langai thak tura karon thlan chwa hi mizom me zinga chan zai thiam ka ti mm mai ka da san mm mai ni atin a tam zok mizo zinga hi chuanin a ma hi shelo pokan om om lovetin nge khokar kong hanjin te hianin sumo a han plate te hianin me bik em em hian a shata la rin dik khyang te zai kan ngai thla anga alaron sak tur hi lungrun ka dem lo chati hlani tunai lo ngai thlang u

kan ngai thak ta kha Michael M Sai lo zai ni yarun sak alarun sak kha azwal chi ne ti hlani adutla chuan kel thlamuan kimizai kan ngai thla anga alarun sak tur hi imo du lai ti hlani tunai lo ngai thlang u.

imo du light ti lak ngai thak ta kha kel samwan ki mi sakani anu lia chuan mangai na kange na ni ti lak ngai thlanga helai hilal chan pui to chungin a tun main lar mm lo satu a tuna kan ngai thak tur ro hi chu johan h lalmal soma sakani tuna mangai na kange na ni ti lailongai thlang u

mangai nakangai nani ti thlakan ngai thlak ta kha Johan H Lemel so ma sakani tuna chuan hei zongzinga ti thlakan ngai thlanga Rebecca Simon ran sang

mangai namit tui ti lakan ngai thak ta kha joseph zai ming thanga sakania tuna chuan langeng pui to chong zai kan ngai tha anga nun hlui liam nu ti laron sang

nun lui liam nu ti lakan ngai thak ta kha leng eng pui to chong sakani tuna chuan mangai narin om ti lakan ngai thanga lalbiak mwan na ron sang.

kan ngai thak takha silrin moen ama kana ti la sakani hei hi akashwani aizol ani jingdar sarilemni chumli panga ania thirvel nei longai thangu.

Hei, Akashwani Aizol, FM Zawai Zapo in Pasari at siyang apuan so ani. Voin, Jomir Thani som pali sang ni som ni paruk ni lai to jan ni atana kan hun to khat na kan lau thing le ta. Ngay khatu te in zavain ni thar du om tak chibay kabuk chewa. Voin ni hun him om tak amang turin du sang sang berkalan chewa. Program pang tu hi lalun filisay lau kani a control room duty lal mun siyama ani. Voina kan thupuya tan chuan pathian nai reng tu chuan akong athlang fel thiam zelang pathian nai reng tu chuan akong athlang fel thiam zelang ti ani ang kanun man dan tur tang pui duan lot duan lok lo ngai khak chhun zomila jing daria ta hian zaya fakin hun kan manganga he huna hian judith lalemwa ti evan la sharing le baby mal som tuang itena pathian fakna lan sakan ngai kha ang daria le mini somlia hindi laina chum zomanga dar kwale mini som ni a sapla kan ngai kha anga ti chuan dar soma hian zai rimoi hun kan mang hole anga he huna hian efla chan pui si wanal du saki le hla sai lova tena lengzem hlan sak moi tak tak ti kan ngai kha ho don ani ti chuan dar som le mini somlia hian hindi la kan ngai thak chum zomanga dar som pakhat le mini somnia sapla arjes choice lamoi tak tak kan ngai thale ang dar som pania zaya fakin hun kan mang le anga dar som pani le mini somlia hian hindi la ina chun zom le ang ti chuan dar khat le mini somnia hian municipal hun kan manganga content creator award dong tu efleram huni interview na kan ngai tha anga akom tu tur hi lerwat felis saltlang aizol ani ang dar khat le mini somnga azai rimoi hun kan mang ho le anga ti chuan dar ni le minit nga hian hindi laina chun zomanga dar ni le chanwe a chanchin thar mi zo chunga chiar kan ngai tha ang dar ni le mini som thum panga achanga dar thuma sapla kan ngai thak chun zomanga ti chuan kan hun tho khatna chu kan du tok don ani kati zong kha voina tana kan hun man dan tur don lo tlang pui kan ngai thak ho theite chu ni a ngai tha tu te fm zo e za point pasari lo leng luta hun te milo man pui turin kan han som non le chewa vo in ni hun nom tak mang turin du sang sang ber ka lan non le bok chewa ti chuan tuk chuan te tui tak ei turin du sang na ka lan bok chew ni hey akashwani aizol fm zawai zapo in pasari achanga puan chuani jing daria tani a zaya fakin hun kan mang haudo nanga hun man pui tu cheu hi in rj du tak rj silo fel te kani a vo in chu hun nuam tak le lim om tak kan mang haule turanga ila in message te alo thleng chanin ka sha mai ro chu la kan ngai thap pho tanga na kina kan chia turanga ila tiro eng po ni se ke ma ni kanin lan tharna judith lalrimwati zai kan ngai thama sabberanga lalpa chaklo ma ila ti larun donani ilongai thangu

Kovil hi bo ma se iswa ka nei ti tlat thei tu ring tu nun ring tu ni hi anuam a suwang chuanin chutiang ni tur po chuanin ke mani cheu khalo in bua chai thar le ila chang ti ro kovil hi bo ma se ti la kan ngai thak tak run sa tu kha e vanal sha ringa ni o hi message te lo thleng nual to me chuwang chuanin kan chiar zoi zoi ti ang o vikung te hian rj felte ka ngai em em nu ni nga ni chibai o duty nuam ron ti ani nga ni chibai le kepon ka ngai to khop mai che u intun laukar rei lau te chung hian mo lung hi leng mang chman chin em em ani nuam takin hun lo mang ro o vikung te ngak te pa poron langa rj felte chibai jing lam chibai le voini duty hun nuam taka huni man theina du sakna hlanchung che in i play le tur kha mingmoi te nguri sailo omega sang te itan ka la ne ronti a kani nguri te omega sang te te mingmoi te te mingmoi te chu hi ron langa midang hi an la ron lang lo nge ka shi cha lawang eng ngoi rangin mi lawngai thazok o john ogas boy hian in rj sailo fel te duty nuam le i playlist te nang matan ka la ne ni le nuam le ka van lom chin em in zawai chunga ka lom em em o mingmoi te pon chi bai duty nuam le ron ti boka mingmoi te ka lom lu toke o pa pari pu ron lang boka rj fel te chi bai dam cha em dam chalu toke i zai ti le tur khaming moi te nguri sailo ngak te pa bi khu thil lang wal bi kung te te lawngai khagata nang ma mai lawin ron ti boka kalom em em o in sa vai chunga kaloma ki chuani nang ma ni pon ulung te win ka play le tur hi lawngai kha ula ruru le ti tak zetin zingkar achang hya pathya in fakhawila tiro ti chuanin nileng in kan hun man te hi anuam chinin ka sha a chuwang chuan zaya fakin hun hi a hlu hle chinin ka shanga thatu tenin lo hlut ve nge po kha ka be se ani o tuna chuan lal ka thang ti hla kan ngai thak chun zomanga baby ma som tuang in ron sadona fm zoi za point pasari alo leng lut zong zong te nileng a hunin man a hun nuam tak in man theina turin he la hi in zawai dan ka hlan ge kan hi lal ka thang ti hla baby ma som tuang in sakilaw ngai thang o

kadu-tudang maan om lau ti ihla ron sa tukha judit lalim rati ni a omega sang te hianin rinfil ron ti deo lol rinfil idam cha em voin chi sel na cha ne ya mang turin du sak na itan izai ti tu te kha ngak te pabil kho thir tan le itan liao liao ron ti boka kwan lom em rinfil mi ron ti lol lol ma la omega sang te a nang po hun nom tak lo mang ro o paku nga hianin rj ka len hlanin pathian la segment in min lo hle phloi an alo ni reng ani mo ka van chan nem vele karon karon karon lut ve vati tlai de ma se tu thar chi bai le chokan e le lok cho e pain klaw ngai thlang che tron tia ivaleng zing card de ve a kan lo hle nem lutuk lo che o chu wang chan ina tlai che lo ve cho e pa khan lo ngai thala tui tokin par tokin lo e ro o cho e tui le kani nguri poron lang hlol mai rj felte dongpuinen kan longai tha che o duty nom jele cho e mek tin na emni kaning uri kha kavan lom em dongpuinen inchunga kalome o bilonga cha char char ula tuna chuan i panorama ma kyule roti hlakan ngai thak chun jamanga e vanal cha dengan ron sadona he lai hi abik takin paku ngale nguri sai lo le omega sangte tan kan hlan deu bik te ang i panorama ma kyule roti hlai longai thang u

kazai chan ti hla ronsatu kha baby ma som tlangi ani akashwani aizol fm zoi za point pasari azaya fakin hun kan mang ho me ka baby ma so judith dalrim ruati evala sharing le baby ma som tlangi te na pathian fakna hlan sak moi tak tak te kan ngai tha ho me kani te te a hianin o john zog aje feltenik sai pele turkha vikung te tan khlan saka eseri namte support pezel turin ka ngen boke dear john zema bok aronin ti ani o dear john zema bok hi hey vikung te aron thlan saka kanwan lom tak emilong ngai thaka wangin kan lom lu toke o along vikung te hi longai tharengin ka syanguri sailo hianin felte kalo lang rei man don lo mi thi kan neya next kha jelza manghak te pa vikung ti aming moi ti atte tan le par parit pu telmi alovin o asan chu felte ni na thu pha milo choi sakro katia adu lo man o arontia enga tinge ni o alo du lo ni o ithu lo oi lawa chu wangjan kan than sak ve lawang an tina em mini o engpo ni se na kina iman huna te milo ngai thalenga tiro kan nguri ikal na tura te tlwang takai kal te na du sakna kan lan che ni o tuna chuan hallelujah ti hla kan ngai thak chhun zomanga judith lelrim ruati na ron sadona ni ilongai thlangu

Hallelujah ti hla kan nge thak tak thiam tak mi ron satu kha juji dal ram rati ni a juti ti hi ala sakhe he asathiam apui hum hum chin katia asak tur om tak hi sa china het he la te po hi la ro pui tak me ni aw ne nya nai mil em em boka ngai thak hi aman hla hle in ka sha china ni ming moi te hian a je fel fel te jil zam le nguri sai lo tan aron ti a jil zam hi are riau me angai tha em o alo ngai tha tur angai la tiro ming moi te a itan po kan hlan ngal ni ro se o e van la chare nga zai kan ngai thale anga he lai tun chum zaya fakin huna chuanin kan ngai thang hun ber tur ani dona ti chuan hemi zola ma hian hindi la kan ngai thak chun zo manga tuma khalau kal bo la ola o nakina intan zai re moi hun man pui tur chewin karon net le fat to na chuwang cha milang hak sham sham anga tiro lj chai law message ron khenga kan chiar le zai nga present fel te ming in lo lam te kan lo lam char char to a he iron klai sheta ama ero chu kanin ngai da mang o present kan da thap do na ni kan ngai thak le ma in ke manila ma changa pan tur poimo kan ne kan han puang lo kange governing body Mizoram State Healthcare Society thurel nisom pathum thali sang ni somni paruk angle state election commission in lekha nisom pali thali sang ni somni paruk ami puisha tir phalna min pek angin Mizoram Universal Healthcare Scheme max 2.0 noya mi pui nol pui general beneficiary te manchoi in zia lu hun april nisom panga sang ni somni paruk thengkal pui tur lo pan to chu me nisom panga sang ni som ni paruk thleng po se ani hemi hun chung hian mi puite general beneficiary inzia klut vek turin kan in ngening kan in shatir ani inzia lu hun po se ani awangin grace period ero hon ani to lawang ona tuna chuan kalau kere ti hla evanal sia dinga sak ilaw ngai thang u

Hey, Akashvani Aizol, FM zo e zapo in pasari a changa puan su ani intan. RJ sa lo fel tig lo le le ta a. Dar su a mari chava tuk chanti kan e to lo mem o kan puart lang to in karinga. Tun chuma chuang zai rimoi hun kan mang ho wang a. FL chan pui si van lal du saki le h lal sa lo vatena. Leng zem lan sak moi tak tak te kan ngai thado na. Chuwangin tuma local bau lo ula fm zo e zapoin pasaria lo leng luta hunte milaw man pui cheu turin kan som le du cheu ni kan hun chan nan rin om na ti la kan ngai thang fl chan pui ron sadona rin om lo zong zong ti rin om taka kan om the nan o e la hi intan kan hlan ni o rin om na ti la fl chan pui na sakilaw ngai thang u

Soilo party hla thiam tak meron satu kha si vanal du sakini a azai moi kan tilo to ka he kan lo lam pui velamo ma muni hianin rj felte anala nal khatiang kha vot nom adik cha kha e vot karon play le don ma mun chu wang chan voin chu idam song song don hi ni top mo idam lo hi kan phal lo chin ani par pari pu hian rj felte ka lo ngai thareng mirin omle fel mm tlangwa vi kuk tenen uluk takin lo ngai thak dun in lo uluk ta ka in lo ngai thak dun atan jeza matel lain jeza mai re re a voin chu soi ta ka chuan mo mirin om mm vi kung te nen uluk tokin kan lawngai tha don ani o lz chai lo hian i play felte i play li samoi hle mai adota i zai ti le tur kha kavur vari rj te te tan ka thlan sake yes rj te te in lawngai tha tur angai ang o vur vari hian kha ai moi kha karon ti zel don chu wang chuan tu ma local son su o tin zin ko nga te le kal kong a in motor chuan na te min lawngai tha ti ka sha a nang mani tan bik liao liao engine kong nen te inkal kong nen te lo in me viao in karinga suilung len ti hla kan ngai thak chun zom dona hl sai lo wan ron sa anga lungleng mm hautan khan karon thlan sak bok cheu ni o ilo ngai thang o

kabang nangi ti hla kan ngai thak tak run satu kha siwan lal du sakini a jail za mai hianin aj sailofel te imo kare la love a ron ti deu snap i bul chan na hla ti kha vi kung du ne man zom pum hlum the se chatur hi ania i shi lo mai mai ni kha rin thlot lo mangai na lama ler ko le lut tukania o izai ti le tu zong zong khai tan tlim le karani grjv elitan sialvum thurin oronti angatinge vikung te hi invadwat lau chin ve o kati ani ama ero chu thudik nge thudik lau hi kan che chin si lau chu wang chuan eng hinge kan pom don khachu kashi thiam to bik lau mo katan arin ombok si ati level khani e tuna chuan nun hluyan chang to si ti la kan ngai thak chun zomanga hla

tiro nun hlui chang to si hi chu kaw kir le the hi ni to chin box si lo lai hi a boy thak hi ka ti chin ching nun hi chu mo shing reng the lo lai hi jail zama hian a je sai lo fel te mi kho ngai thak takini ron tirung mat vi kun kop to ra iring le chu hai thuron ka peng chi tan kho atlai ma nge hian ban san wang wang ro ron ti tlat mei eng ti nge ni don vi kun te han jail za ma hi lo enroll chin ma se asial sai lo wan an chang to si ti la sak chu awa moi tho si em rj fel te nang poi mel chatak zet o ron ti boka moi tho si chin ani ti ro ka van lom em em chin tak vi kung te te wang hian in ni le in kan hun man kha anwam le le don ani mo tuna chuan vi kung te le jela zama te mangai taka an lo om the nan mo chan dun in mangai tak an lo ni chun zom zel the nan mangai na ti la kan ngai tha anga e fle chan puina ron sadona he la hi fm zo e zapo in pasari lo ngai tha tu te zong zong tan a karon khan sak vek chewa uluk te win kan lo ngai tha don ya o mangai na ti lai lo ngai thang u

limna ber i swati hla kan ngai thak tak ron satu kha la rin tlang a hau narani a he kho vela hianin limna hanjong in han chin mai la i swalo hi chu limna hi om tak tak lo ni ti kha chiang khop mai ti ro vi kung te hianin e zaya fakin hun man lai lai a he tiang soi chu chi donem ni vi kung te ma muni le jela zama te pahni la ka phu balak na huna in chan ta ron te ringat chi donami diamond digar ma muni ang chin hi chu ke ni mi re thei chom hlo mai mai chuan kan phu ve lo khop mai sunga mi hau sa jela zama ne in ni sian in mengo tang ron ti ngal ringot tlat mai eng ti nge kan ti don ma mun eng po ni se vi kung te kha lo lo lo in calm down cham cham la ti ro he zaya fakin hun kan manga chu wang chan i mangai tak khan i thei top khan chwa la ti ro je la zam te po kha do thei takin ngil nei takin te ti ta vel doi la ti ro lo kom cham cham ro ti ro meng moi te han ajf fel te chon hun man nuam le i phal chuan al man kim sak avana em ngai thai la ron ti a phal chu kan phal te me me ya amai ro chu kan ngai kan playlist om sa ti ka tan play phuta nga ti ro arem chan le kan ngai thadon ya o ma muni ram lo thianin aj fel te kala omre nga ya hadam deu deu khalo play ro o ron ti a yes play don chiang lu tu i hadam song song na tur idam song song na tur kha fakna la pa thian fakna la moi deu deu karon chop chak doni o katan la moi ber ti hla kan ngai thak chun zama nga si valal omoi na ron sadona ni hilaw ngai thangu.

hmam up tak chung si khan ron kham bek tura nga yang tiro tuna chuan anui hiaw vi ti hla kan ngai thlak chung zoma nga wanun thara thar te an ron sadona thar te hi zai thiam ka ti em em a tin a zai te hi ngai thlak kan wam a o hianin a la sak tur tak hi sa chining ka sha mo chu wang chan uluk dewin lo ngai tharu o fm zo ri zapoin pasari a lo leng lu zong zong ta ne lai klau than sak vek cheuni anui hiaw vi ti hla wanun thara sakilaw ngai thlang u

nui hi aveti hla thiam tak mi ron satu kha vanun thara ani a europe pui ja tar langi ti hla kan ngai thlak chhum zomanga lerin tlang a hau nari na ron sadon ani ilongai thang u

ringtunun hi chu a ol ai lo chin ani ti ro har satna mang an na te tok chin ma illa ama tho khan lim na ha kan tong le chin ti te po kha kan sha thel tho tel tho kha poi moni ring tu nun ti hla kan ngai thak tak ron satu kha si vanal omoi ani ar ma muni yan aje felte kan hlangai thak chu vacha ve radio station te te ala tho nya ti ro chu chu lom aro pui ria wani ti ro je jeza maron langa aje sai lo felte izaitiu le tur zung zung kha sitani pachal kung te tan o ron tia inin ti do da the e ti ke zong eng po chu ni se vi kung te hi chu tu tiang em em maswal chu ani lem lo ani tro kan sha tlan ve kha good boy hianin rj feel felt it chun til kan em ek boin chu ma muni le vi kung te anin ngur de reng mai fb live lama po um hunak lo nui ve na sa chin chang le chinin jail za ma an kap bok boin chu kan mu ta ful hama niang duty ten in zir em aron tia good boy ron in report china lom om chin ni etiro he ma se ti hian in nge lawang dewin om ma se mo ataka chon anin nge lutuk anin mangai lutuk anin du sak lutuk ani o ma muni te vi kung te te jail za ma te hi tihan anron tivel chin takna chu mo pathian thu hin oya taka chan in ngei tlang takin an om dial dial chin ni phone ati po da kari tak tak te pon anin be chin ti te po ha kan she ve thaw mo vi kung te hian aje fel te ka ti palu to ma mun ni min lo ngai dam se nang chuan min ngai dam ti ka sha next khai tan cha oron dia kan ngai dam pek che ni o vi kung te kha kan lom em em me nang po itan kan kan thlan sang ngal che a uluk tokin lo ngai thlo o je sai lo helai ka dulu to kron tian ni ati roring tu nun hi amoi ka tilut to ke ma pon mo play non the se kan han play non on tur ne ati ro playlist dang la play tur kha ala in thwa ve chun box si a tuna chuan limin an leng ti hla kan ngai thak chun zo manga vanun tharana ron sadona ni hilangai thang u

0: wardrobe pui tak mai a ron ho na best micro influencer ani ya khami chung chang te pokha ani hian min soi jaw sakanga mi zo te nam min ti ming chatu jing ami ania kan swang tak sa ti kha kan soi bel le lok dua mi chwali ni ama sab per tan I azer na chung chang hi I tlem zong in min han soi sak se ka dua hi a thleng thui vya maya I chu ti rwal chwan in a line lo deuh kha I akal ta thu ta ke ma phi chuk lo surprise lu tu ka ma se I all round ja ti lang tu ania khami chung chang I zer na chung
1: Okay, he soi to ang kanin efel ram thuni kani a chingove a kosa kani a zirnala mahianin school a chang soi tay la government higher secondary school chwa kani at last 8 pol riata chang a pol som pani hi government a kakala chuan college hi pachunga university college chhuakani a chuan masters hi tespu university a kakala ti chuan masters ka zo hi sangni som pakwa anya chuan chumi hnu chuanin net te kan pe angala chuan pathian zara ka thu ve me a ti chuan anwa zerna zerna lampanga khan ka kal zom ngal doni mukain ta ke ma pokhan coaching te ka kala chuan mtet a teaching line lampang khatya ang true thei ang kha ka true kim ve ni te maya pathian zara chu chu mt te ka ne ya bi at te ka han ti a chu mi nu a chuan bi at chu a englawing ka ti a correspondent ka ti a chuan mt ka true a ti chuan teacher in school a khan re lo te ka thok man boka lockdown ani chau boka online in kan zir tier 3 na chuan chu mi nu chuan tiang hian nakina kan la soi chau tura ngai la chu chu ka zir na chung chang chu ani e
0: aropui le mai tro hei net true te pokan ngai sang I tlanga tu na chuan in I aropui e mai mana true te lo her to atin chu ba ka mt te in dile zel bo ka de chuan content creator kha ron mi ta dai maya I kha kha imtia hei I social media hi su kan khoina chu alore ve to mai thia mai ro chu hetia content creator kan ti ang tak hi kan na chan hi alore vok lo ning ka sha kam chung chang te po kha I eng tiang in nge eng ti ka chang in nge email sha chana content creator a iti ang te le nge khami om zia te po kha azau jok in nang mana chu chin iti ang khami soi phia sak la
1: nia content creator kan ti hi nia kan la kan mesha na alare lawa ba ka omna polare lu tuk lo bo ka e khovel pum hap ang po in youtube chu omna re to ma se instagram lam pang ke chu ka include bing a kha kha a omna alare lo shim shim bo ka content creation kan ti a hi chu na china khanin soi fya ka tia han soi bel wak tur pa khom chang lo ma se e internet kal tlanga an tuina le thiam na manga e video emo thalak te poni theya khatya nga mi pui tilim emo entertainer ni theya mi eng mi zia po eng thiam na nei pon leng ve ka khata khanin entertainer ni emo e zai thiam an ni emo lam thiam an ni emo ke ke ma chuan tunan beauty te fashion lampang kalau tu ye khatyang konga meeten an lau chang kai pui thei tur te kalau pho chak chuna e mo meeten mu na man ti tur zong nia ka sha te khatya ang zong zong kha achunga khan leng ve ka chu chu ke mana kalau mel sha dan kha engtin nge kan chan nga top mai don em ne nyang
0: apoi lo nya khami mel shot o I tum sa em ma se he I tum sa han ti do ni la o I ikal
1: kan sha na la re la wa
0: ketang zeti to line ang deule khani kalta amai ro chu content creator ni tur khan in kha kha engtin ge email sha chan itum sa reng nge ni a itui itui da itui chau dan te pon yang chu o khami ko khami soi jaw sakanga dro
1: nia kan soi to ang khan content creator hi kan mel sha na alari lawa kema hi content creator ti kan shat ma khan award hetyanga hetyang hi ani ti kan shat thya ma khan in keima alo bedve shim shim chu thlak moi ngai nat na te thil moi kan mo thil moi kan mo walak thiam ve the na ang talent ti me ang chu khatyang kha kalau le ve shim shim ka lau tui sa shim shim kha kha chu masters kan ka la ya ka mesha ne kan kanin tong futani na thila khan chu chu min som ve a cult app tina startup company e-commerce company ania mumbai based and ya chuta chuanin ka thok chhauta a chuan ka tho chan po kha chu an mani na an du chu experience ne lam ni lawin mit fing emo mo khatyang lama lo thiam bi khatya ang kha an du a kha ta khan ka lut ta a chuan ye khata chang khan hi achung ril ti meng a industry a kha hetyang tak hi aloni ni hi ati na ril ru community ta kan she chhau ta khata chang khan a run ni chhau bera ke ma chuan katui na sa chung a lo om

0: Ok
1: Nasi
0: ma
1: shenkhai lao siam
0: thuk,
1: ve ding.
0: ok ma khanin ka lao siam ber zok ta khatyang khan tukal lam le holam kha ani in arun keng ta khatyang khami pakhat mi pakhat kha ka be zok ta mi sang sang belau khan chu chu agency le mania tho dang lam na ani ngai bok
1: ani chu ne jo hi nam dang ne na thok dun kha in ni tamaya a har sai ti nam dang ne na tho I tho dun kha I a har sa I ti nge anwam an professional I ti nge khami kha min experience jang min han sui sak la tra
0: o nia ka tho chan ti changa he nam dang ne na thok ang kha kani ve a chuta chuanin nam dang ne na tho hi ashe om ka tishan law ma se puitli na ngai ni chel te ngai ve a chan chu an ni chu an outspoken ai an duan soi topa mizo anga he mizo chu lela ma chan kan tom ngai na wangte mi zai kan ngai thiam na te tamta ni khang tyang kha om law ni chu direct takin an duan soi nga ke pon chu chu lela ma chan nom anwam ka ti na chu direct takin ke pon ka soi thei thung ta ru ru tak tak in soi khani indoor ol zo ka ni lela ma chan business the ti ang mo marketing thil te ani phe chan khatyanga indoor khale lela ma chan a ol sam zok a katia
1: unprofessional
0: or unprofessional look took or ani chu until ti dan chim chim a fel fire ke ma khan lela ma chan andu angkha ka deliver kawa pek nge nge kha angai thung khatyang khane fel fire takin kan indora momal zo kin chu chu aza om po ka tya na chan mi lau ti sakla ti ang chingot ni lau dewa kan indor kha chu chu ke ma chan in unprofessionalism hi a tha ka ti top
1: to me kong a bo chan in experience tam tak in a pha ka ringa mi zo tan po ti ve se ti kha o kha inga do ni ka sha ka mi chung chang a po kan ti ro chan in he e video shoot e instagram la ma follow te chan in lo share nga e video shoot chung chang ti po hey til e lang sar po ni lem lo vang han chang kai thei tur anga kan ngai po ni lem lo hi imang chang kai thiam ka tia e chu tak chu nang ma po he e talent te po anya nga e pathian ma som na I don te po anya nga I video shoot le thalak I pholan ring ring hi nangma I ko chuak vek ni in ka sia a I chumi po chu min I soi fia sakanga chuanin a how ta kem ti te engtin nge I injir nge editing te hi injir nge de te po kha shat a chak om
0: nia o tu na hi chuanin a tira tang khanin shooting le editing hi ke mahan ka khoya I lela ma chu midang ku ta ka dadah ka ngai ngam lo ve bo ka editing bi ka shooting hi chu mane ti han November shim shim ta ti chan to ni angin minute hey reel a chuanin minutes changin second som thum te nia chang I minute khat te alaw ni ta khami lo chua ka heta kan lo enzo me kha ang kha alaw ni lawa shoot chung chang a po hi lela ma chang ke ma du tui chi kalaw ni ve shim shim bo ka acha the ang berai ke ma chang hai acha the ang berai in Poland emo thil a background pa fight he ang ber a munom mitti tlai nge mitti kham lo se o khate ang durai a fight he ang bera ke ma focus chang ta kamiron mu the tur adang in mitti kham lo se mo khate ang zong zong te I ka ngai to na te tin e in siam chung nen mo in siam chung zong zong tin pe chuna re ni video pakharan chak tor hianin shooting a hianin he second som thum bi tur khanin a how tak dana zerena changin dar kar ni te mo changin dar kar thum ti fu thailo chang te kha ombe ta khatyanga de khanin ya editing kha om le a de khan process kha in siam atrang shooting editing de khan om chawa din approval mo de khan om chauta chu chu editing a hianin dar kar thum temo are chon dar kar nga te ka edita har sat mel vak lo anga lang hi he ke ma chan ka enge ka
1: berize
0: o a chan chu ka du tui de wa nga ni shim shim bo ka ma
1: ani le mo anal dan tu te mo o ka tang chi kha idea ne na bi lak na bi ke mo na ma irom chok te polu ta se kha kha engya nge I nei chin idea
0: hi mo kema chuan idea hi random ve thrin lutuk hei tian inspo le khatya ang nei nan cho instagram a reel kan mu hi lo the lawania kha chu kan en turania I idea kha aba chwa ngot the lawin chen chu trend kan share tanga ya mean enge he enge thil thermo instagram chung kan share nge nge angai music te po khatya ang khan khami pya la ma chuan kema chuan kema na he kalo chang kai pui mo mean an duang a he an share du tor an chang kai pui tor ani ang a ka tiang chi hi ani tlang pui
1: ani chu chuanin ani lemaw ka zo cha deuh pakhat.

0: 그 낭에 이 슈틀라 부친 딘디
1: 아달
0: 라이 때
1: 앙송인네.
0: 어아이 엔디란 촌게 이 이만 담잔게 전이 라이트 셋업 중장 때 라이 이 라이 때 이망 아이엠 헤미 아티피셜 라이트 간디 앙제 때 이망 웨 타웨 디때 카카샤자
1: 네아 이 아티르 때 장칸인 라이팅 포이모네 히히 아 디퍼런스 아인 안라우나 라이팅 찰 라이팅 찰라와 칸 메일 칸 란단 레 폰 퀄리티 폰 알라 칸이나 앙인 아 퀄리티 당람 지야 히 카샤 주방 잔인 이 코도르니 대한 카슈드 라우톱 헤 미저 마전 바이클라 웨즈 주 코도르니 카칸 가타 아이 루아수르 모 포르라이트 담 루투카 칸 칸인 아쇼음 베치나 슈티 내추럴 라이팅 망가냐 natural lighting i amoi ka ti bera ke ma chanin chu chu ka du ber wangin kho that ni te mo enangai tin adar kar angjong hianin e chhun mo chhundar khat chho ke ma chang ka shu da chan chhundar khat chang dar thum hi anwam lai nya dar som pa ni chang pon chani la chathawa ka chan man lawa ke ma chu tyang chu ni ta chuan zana hi chuanin zana shut veze wi ka neya chu chu light pan ni ka neya chu chu ka eng ka pa e ceiling light man lo turanya ceiling light mang me alo in off veka chuan chu mi light pan ni ring chuan ka shu chin
0: ani so e kan beng var da sot kami chung sa po kan tro lai chung sa ani le editing hi mo nang mai rin zir nge eng tiang in nge nge mi ron ve nge lai ta kha
1: editing hi mi varon the hi a har ve chen ju skill ani ve de wang hian in i mane in zer kha ani de me hi lesson class course ka kale kan ti te ni lo chan in mi varona wi eng tin nge va ti har ve ni chu bang chan in a app ming hi chu he editing app ka nei ma khan in kan ka tho pui hi ka zo ta enge man tha fo na hian mo khatang kha min chile chu chu kala mang ngar ngar ke ma hian dang in switch hi in thla ki har ka ti ve de ole ka i kan lo ti chan to mo ani wang khan chuan in editing chu o ke ma in tian kalo mu a kalo in zir real he Instagram a chan real hi a fast pace angai a man mo tha ka min and scroll pop pop ani muang chang deu kha a boring china YouTube anga ni velo deu hlek kha wang khan in arang the ang berin kan ti tum kha he aron lan chun kha na moi tur ni emo aron lan chun kha na chiang tur ni khate ang chi ti te chuan in aran dan tok te kha he ke ma khan ka en tam chang khan in chiat na kha lo om ve top mai
0: chu tak chu i creative na alang le zel ka tia chu tia nga ti po chuan ani la he content creator ni hi itui sa shim shim ta chu dirwal ro chat har sat na tok the kan ni ta ni tia nga yan har sat na i tu ve nga im har sa ti chang te nei ve chin tho em
1: o her sadnanya content creator anga ka kalhyanin ka kal vungala ti meyang i mumal zo kare ru seng a ti ka ni deu awang khanin i ka kal deu nga mop mop pa kha wang khan ke ma chanin he ka na angin ka nga ya ka tui boka tin ka na job ang tak takin ka nga ya he wang yanin nani to chanin i thil shim shim hi kan tui na eng line poni se pressure te lo oma eng engemo dil ngai kha om ve china kha kan har sad nei chu a om ve tura ka ngai thil shim shim ma chan chunga chan ke ma chanin ka har sad na tia jo atir bra kha chanin ka za zum na te mo he kha tyang ne ne kha la om ve ni chu kha chu kan la sei chau tura ngai la i pakhata chan chu ideas thar content creator ni chuan idea kha athar he mani apu kalau so ya zai thiam te hi zai thiam ne na kanin he a kanin an lo na chu ainang lo shim shim bok ta a chu ti ralin kalau compare ve dana chan zai thiam chuan in i la hi pakhat lo ne se kum enge mo zat kha dei ne kum ni thum de kha lo dei the ta kha kha mi pui khanan ne lo ni angai reng pokha sa se anwa mo kan lo kan sha to sa kha kan ngai na sale se te kan ta khatyang kha ni velo content creator chu kan na hi cartin e cartin tunan kar khata pathum lo chhadon la athar garli athar garli athar chu chu ngai twa char char kha kha o o twa ki a cha char char ni top chu chu he chang chang kha kha he a ha thla ve chin ani chuan chu ba ka chan chu lighting a hian in lighting lo du tui wang te ponya nga e kha nga kan he fur lai lo ni te khan she om ve chin ta a chuan patanzara negative comments hi ke ma hianin hi atam lo ve a i masela mishing hi kanin anglawa he rilru lo koi emomo ve de mi

Purzol ozon zam ti hlak ni thlak tak ron chatu kha al byak lo naren thle ni a purzol ozon zam pur zong a poi nge chin te ni ti ro u vi kung te hian in a je fel te phu ba chu lak the te mron tia e kan la to kan la mol mol to me do nem ni ti ro tun chum chu segment na zero de hlek to a chu wang chuan in i thu thu ni te se a ale di lung len ti hlak ni thlak chun zo manga la hlim puin a ron sa ang lo ngai thang u

kan ngai thak ta kha mana ai gupta alungai te ti la dorpui veng thar mop tena an sakani adot le atan isu ithu ka ngai to in ti lalal khum ti ra le apol te sakilangai thang o

Oh, kalvari ting sunga chuan ti hlarun satu te ka upa silal kung le apol te anni kan hladot le atan Jordan lui kam le lama hian ti hladawr pui veng thar MOP te sakilongai thang u.

Hei Akashvani, Aizawl, FM zo oi za point pasari tanga puan chu ani voin me ni som pali ni nga ni kan hun thoni na chu kan tan le tonga hun man pui tu cheu hi walun parent thle ka ni a control room engineer hi lerem ruata ani zarin tlai ta na kan hun du nok tlang pui longai thaila dali le chan ve hian a sam lamoi tak takin bul kan tan nga ti chuin dar nga hian in mizo la in chun zom doni dar nga le chan ve hian in hindi lamoi tak takin kan ngai thak chun zom lenga ti chuan in daruk a hian in mizo fak na lai chun zom le doni daruk le chen ve hian in chen chen thar mizo tonga chia primary chel changa lak chon kan ngai thanga ti chuan in daruk le minute sam li hian in a sapla register chun kan mang ho le doni dar sari le bidin nga changa dar tin kara hian interact life interaction hun kan mang heta hian heta hian in yang achievers hun kan mang doni lelom zoli north york toronto canada a lekha zira na thoka om kan ko manga ani hiram lu south aizola kho sa ni a kan thupui tur hi foreigner lekha zile na tho chung chang ani don ni daria a chanchin ang sa zo kan ngai thla anga chu chu hindi la moi tak takin na chun zomanga daria le chan ve hian supply chun zom bele don ni dar ko hian chanchin ang sa zo kan ngai thla anga chu chu mizo lai na chun zom bele thung don ni dar ko le chan ve supply kan ngai thla anga dar soma hian hindi la in kan hun kan khar don ni dar somne chan ve changa zing dar nga le min somanga pathum tlangi fm gold delimi relay kan ngai thlak chun zom don bo khani kan program te tlang sang sang mo sang sang chang lunga thla ti kan she a fia fil fa chi takai ngai thlak thinan du sang sang ber kan lan chewa a top thlang mi note pui turin kan som non mol mol chewa.

hei hi akansvani aizol fm zo oiza pa in pasari tanga puan chu ani tlaidar nga nia tuntum kan huna chuan zairi moi hun kan manganga lengzem hla moi tak tak kan ngai thla ho dona hun man pui tu tur cheu hi arje fruit luanga kania ngai thla tu te in zawain chibai kan buk le vek cheu ni ti chuan akin daru ka po hian in zai fakin hun kan manganga pathian fakna hla kan ngai thla anga ti chuan dar kuwa chuan zairi moi lengzem hla kan ngai thle thung don ani tin ngai thla tu te sms te pokha in ron thon le theia in sms te kan hlangai thla kar la ka khan in kan ron chhiar le don ani tun tum kan huna anzai kan ngai thla tu te chu h lel thakima h zo sang le ani le lalung muana te zai kan ngai thla ang kan hun tran na h lel thakima zai kan ngai thla anga i don ve thinem ti hla arun sang ilo ngai thlangu

kan la ngai thla ta kha kho ngai namak moi le du am ti hla hlanal tak mai ne kha la kha zoram chani sak ani ol tuna chuan lalpan min thlang to si ti hla kan ngai thave thung nga he la hi eliza le rin oma sak ani ya pathian thlan kan niem ke mani kha lo in fia tho tai la te ro he la kan ngai thla tur hi milongai thla tu zong zong te mun sang sang atanga milongai thla tu zong zong te in tan in zawai tan khani eng karon hla na karon thlan sak vek cheu ni eliza le rin oma lalpan min thang to si ti hlasak ingai thlang

kan ngai thla ta kha ita kan ni ti hlania eliza lari no masak ani ya khala kha reverend elbiak ne ya phu ani oltuna chuan angel ten anom pui ti hla kan ngai thla ve thunga nga he hla hi zoram chanin aron sanga he hla kan ngai thla tur hi mun sang sang tlang sang sang atanga min lo ngai thla tu te in zawai tan khanin karon thlan sak cheu ni angel ten anom pui ti hla zoram chani sakilo ngai thlangu

kan ngai thla ta kha mangai na min thlang tu ti hlania kala kha eliza leri no masak ani puan tur poi mo kan hingan puang nga governing body mizoram state healthcare society thurel angle state election commission in le kha mipui sia tir phalna min pek angin mizoram universal healthcare scheme max 2.0 noya mipui nol pui te mansoya inzialu hun chu abril ni som panga sa ni som poru thleng kalputor lo puan to chu me ni som panga sang ni som ni paru thleng po sei ani hemi hun chung hian mi puite inzia klut vekturin kanin nge nin kanin sia tirani inzia lo hun po sei ani awangin grace period ero hon ani to lawang akas vani aizol chu ani som paruk inrin ni chonu

0: tsuanin i assignments hi kan nga lutuk bok ta kha nitina atira han kan kan soi do ta semester pakhati arei lo lutuk awang le course kan nga book si wang khanin class a class pakhati dar kar thum velanya class a han te te to pin professor te khanin minzu tira ma se i assignments kha kan ni nga mm ta project work on book ta team work on book ta tsuanin i hei kamika assignment ngai titam ngai lutuk le anyen yang computer focus search ngai kai hei adang lam ka tini chumo chuanin e amaro chu a chat ve na lai chu helam pang anga e exam pek bu bu rangai lo ta test hi chu kan nei ve do rang ta ma se light de win kan nei chin test hi mo
1: Obviously, it's in the heart, young bit in animal exam donash and pavas. You're going to have to attire a junk in focus. The only computer in the hack and city, taka hard in thing, Google, a chunging in the internet, chunging in
0: Le Kabu. He lay to ring on tow. The hand in school came any school can in portal, the hack and neta. Le Kabu Katsu online pony masseto, though they were laying right out. Joining the can in a professor Phil. File chen khat ten tikhan an ma ni slides te an ron a thlon ten min be a chuan in e assignment te po e henge ke ma ni portal chu ve ka kan ti khangai ta ni chumo henge ang tinge ka sang ka sei tham o
1: obviously a chu e kami online vekin in zirta chuan hard copy ang ma om lo ta
0: hard copy hi chu a om khat lutuk
1: chuan in chu ti chu ke chu kalu ve da
0: chi computer beater chu rangai
1: hard copy te lo chu le hai ka zir tiem lo ka thai rang o ka thai rang te ze la mo le hai ka zir pa ka thai rang pen color shang shang exam do pe da shing chuang ve chang chu de ka
0: how tak po how tak ve ni chu chan chu ki man ni classmate ate pon computer and nasa thailo vedo te khan omta te khan e textbook kha an ver print out to plate chini ni chu how tak vedo lu ka ka
1: ase kha kha chuan dang chuan ni survive ve mai ta ava le lama chuan ni kal tun ti tak ni chu tro ke ni tan da chuan hey you so ti tan da chuan ti ga na do lu shim shim ni ale ka pu pum pu ya thai shin ve ka chi ta ka chuan mo oh eng po chuan se ni ne ka chi ta tang pu ti kha chuan a shit mai ta ani le international student in ni nang in hey nam shang shang nen project han to ho na dei ni name
0: oh kan kan thuk ho na su khop mai tin sentinel hi again international students ang bang han in china ka soyang de khan in nam shang shang hi classmate kan ne nam shang shang kya khan in e nge kum kum po kha ai in ang lo ve hlom lutuk ni chuma ke mani nu le pate ang roal kum som kum som nga kum som ruk don nai classmate te po ha kan nei ve thau ni chu a diverse book a e ka enton klak ka ti deu chu nam danga mo an confident ni chu ke ni in a hey classroom a te zone kan nei po a kan zo she ngoi ngoi active de wa kan lo ti ngam lo chin hi an ni chu zak me alo hianin ti hianin zo na mol deuh te hi an run zot phung phunga ti khanin e enge an shat ngai me lo po an run dai pop pop zel ni chu
1: ani lai zot bengai
0: zot atira chonin chu a kum reido chung hi chu zot na te poi ka zot ngam lo wa ni chu a za zum nen e engen yang confidence book hai can you to classroom at hanin kan lo active lu tuk lo no pan lai chang to in hey enge kan participate lu tuk ngai lo wang hanin atira chon a har sama se nu a chon in ngai kan nei ve to kan ding kan zo ve pa pa pa
1: zo no ka chuan ka no box si lo wa shim shim a the university chuk in a zak zum thai ka ni lo shim shim vai ho zi nga che wang zo ni nei vai ho po kan dik por bo chen ang de kan sa pra ma po zo dik por bo ze khang ai don a e ani le hey zilan ni chung khan in part time nai thok him
0: oh
1: ki sa pra ma chen thok ta bu hey ka sh chiang cha ngi ti
0: ke a ke ma ni kha chuan in student kan ni lai khan in dan nina phalchin chu darkar somni kar khata anita

0: Lakers yang nak ada puji cem di bank tingkan.
1: Kau Lakers yang nan nen hitzuan nen a in
0: person
1: letuk. Tu nak kata tu hitzu ingat yang logistics.
0: Oh, kerja tiada logistics delivery.
1: Oh, logistics anga kacara.
0: Oh,
1: a in kerja light bel nen tuan nen a in person letuk.
0: Misalnya kan kerja tiada tayaran tu Amazon.
1: India Post then po hanin na yang kat kang velong India Post oh DHL dite
0: oh logistics
1: oh
0: I mean delivery works how ang no India Post oh ani don ani le ha tha kem any working hours de
1: tu na takhi chonin working hours hi 6 and half hours a day ti velen ta ha tha lemlo maya kan ne to
0: tamlo ni su tro
1: ani
0: le zinga dar sa ngin tan
1: e ke ma hit takhi chuan in night shift ka thoka mo dar som pania kan na sorry kan na tho enge kan boy lai de te enge peak season te om ve a khatyang khan in enge kan boy de lo lai ni chuan in dar sompania te kanchana
0: zandar sompani zindar sompani
1: zindar sompani te kanchana son kanbang ma de hleka son ai ma chan chang te po omta e chon in 8 hours plus kan tho chang te po om
0: ani le englo hey working hours pel nuwa na tho ang hian mo hey and the extra work si hen nang mani a khon incentive te om vem
1: om e enge regulation si chan it mo overtime kan tho shimshim hian kan arama khon e 8 hours chunglam shimshim kan tho hian e kan rate times 1.5 min pe yangai
0: le lama chuan in fit chak chak thok tan chuan in overtime kha chu a shom do mi lo ni chu ani tak chu ani le chu da chuan in zana night shift ang inikalta zandar zingdar sapati zandar sapati sai poli all way to zandar sapati dipo adik bebe thawa zingdar sapati dipo adik bebe thawa chot chot dar sapati ka dei zena kata khani ne e tho chon dar ka ro gang bor vele lo thok ta te chon in i ho me kho chon zingdar ro dar sri bor vele ni ta chon chuna kha chon imut me ta mut top chon dar zangi tho ta na ma
1: ni sa thang le tuk night shift ka thoh ma hianin enge nyang mi pang ai na ka thoh lai khan mo zan muthi ka theng ai me lo ni zu chuan in night shift ka thoh ka chuan in chu na hianin kamutui ta dai zo ka ni zu kamut quality te kha chhalu tu ka chuan in ka first day of work pay chuan in dar sari amuni khan in kan banga chuan in ka ho
0: zing
1: dar sari khan in ka bak kan banga ka ho cha kha i ka identify engma poi lawin kamu nga la chuan in dar kai kwa vel kamu
0: cha ni chu le na cha phe da tra
1: ma se tu na chuan in enge nga ya hian ka nei vel de hlek to azan zan mut lo te po hi chuan in tia kan han ho enge thil te kan han eya kan han in ti fai hi chuan in chun dar som pani a mut chang te chu chu a ma po la zana khan chuan in tho ma ngai lai ani chuan in adjust te turin alarm kan set up
0: ani le in lua pui te nem room te nem
1: ka una nu nen kan cheng du na
0: e una nu on be tho wa
1: so
0: ani nenge ti
1: kan thon na point anga e kan nin zui zai zai kusal lai cheng to in
0: hello nang ma ni tho global business tho a zirve in zira point ang che che
1: a
0: fa nom no ve una wa in zira nang zo an in chu ta kara in tho point ang che che boka it chu tin ni zo an in nu na pan in om boka he u som de short lang nge ro short lang nge
1: tan du zo an food and lodging free
0: oh food and lodging free a tan zu food and lodging free a poi mo ka tile tok zin hi an in e a hek lut tok zo bang zo khami ringot boka khami ringot enge zuk eng na turigot po kharin mo karon lokal ve long ti po sai the mi da ni ani le hey foreign in omta corporate culture te me ang hey na tho dan thung hi mizo ta na nuam in ringem
1: mizo eng mi dang experience suka soi the lawa chun chu enge industry shang shang ten oma I hey mizo wa te pon doctor te kan ne wa khanin enge ni lo pon service industry

kan ngai thla ta kha lualai rmc lo te hla ani kha la kha bimal som tluangi sp sak ani ole tuna chuan du lai nang nen ti hla kan ngai thabe thunganga david rosang lianan aron sang.

kan ngai thlata kha ro mai ti hlania David ro sang liana sak ani ole kan hunalo top trip towa tun trum zai zai rimoi huna kan hlangai thlan hunun ber tur chu min phuar si a ti hla bimal som tlong sakhi kan ngai thla don ani ti chuan tun trum a kan hlangai thlan hunun ber tur hi mi lo ngai thla tu zong zong te kanin mutui mang thana hla tan karon hlana ing poni se lewin kol tha ulla risel takhan lo lo am ula duty le huna kanin tong le vek don nia min phuar si a ti hla bimal som tlong ina sak ilongai thlang u